Ngeza bandri ma hojin na two fingers basa shili hao. Kutoma wila pa ako kusti dita. Giski mama ngeza bandri ma hojin na two fingers basa shili hao. Iporot na plakaret sa sanas babak sanas.